0: maumerera na mutaratara wa ngucagucio ni itiganite tugikiara tiri na kabiro ibaro lisio nda cia mithako guko bururire na kimabururi gato butuke kuona we mwaro FM mutambo uria uraria
1: Na rito thigwa njari sieto siya midhako.